0: Ta sadila yao, samu na hudia tabantu ya inza mvimba. Ntama, bainti ya ngolo, vandaka na luvu wa ina, kasibubu yai, kiyekwa ya kutoma ya bantu kile na maboko ya bapreve, ina meluta bainti ngolo. Yai, mekuma mpasi na kulandila bao, samu ubao sadila kutoma ya bantu yoso. Ito zola ve, bantu ya nkaka vana nzila na diambo yai pamba ve, ntsuba yai kele salama swalo. Na ntango bantu mingi kena kunwanina bombazi ya ba teknolojia yampa, pe bankaka kena huyindula, bankaka mingi kena kutadila na ntama na nginduti yonso ke salama mboti. Ya keleka teknolojia kaka ke vana mvutu na ba problem ya inza ya ive. Yao kele ya imbi ve, kasi yao ke baka bizizi ya bayina ke sala yao, bayina ke vaikisa mbongo, bayina ke singika peke sadila yao. Yao yina usola teknoloji kele ve na kutuba beto mezola to beto mezola yao ve. Kansi na kutunga Babel to kutunga Yerusalem. Na ngolo ya huyala Zulu to na bantu yina kele na ntwala ya Nzambi ke sadila na bomosi na kutunga inzo samo na kuzingila mpila bampangi. Utu Vatican wa Beno Mpangi, Brigitte Kabo.
1: Et pour conclure, les nouvelles de l'Église en Kirundi avec Jean-Paul Mshimizimana.
2: Turabara mkijia nchuti na mga bakunzi nisa milwe amakuru mkirundi. Ana makuru ya chutu ya here kunyigi shungi nungira ndapapare wea tanzi kuri wa kata tu wigine kerezo ya mirongyuri na kane ruheshi umaka wivu mbibiri na mirongyuri na kata ndatu. Muri onyigi isho papa ya shimikie kukinyegezu kwa chinguka ya misa mko tuwisanga muna mahuru ya Vatikano ya kabiri mkigabane kiaga ivya masaba maana. Papati yotu gie munguka ya misa haba Kristu. Tuba twemeko ijambo ry'Imana riduhindura tugasangira ku mubiri w'umukama tugaheza tukanakengurukira Imana kuvyiza itugirira. Papa karangiza dutumira gurumbirana ntaryo inkuka ya misa mu kwiheza umukama kugira ngo dushobore kwivomamwo ivyiza ntangere gutyo dushobore no guhinduka mu buzima bwacu twongere twame mu bunywanyi n'Imana. Ana makuru yacu tuyabanda nindize kunyigisho magnifica humanitas papare wo aheruka gushikiriza Ecclesianis yose igenekerezo rya 25 rusama. Mu ntanga marara iyo nyigisho umuvyeyi wacu papa yandika ati muri iyi minsi ya none umuntu kiremwa c'Imana afise imbere yiwe amahitamo abiri atumiriwe guhitamwo nyamba byo bavyiza kubaka umunara w'i Babele nkuko tubisoma mu gitabo c'Amamuko canke kubaka igisagara aho Imana n'abantu babana mu bumwe. Papa ati mu bihe bitoroshe aho ikiremwa muntu kiba kiri mu yabira kitabona ico gukora n'ico kureka kugeza aho gihakwa no gutakaza isura na karanga kacho nk'aba Kristu duhamagariwe kuraramura amaso tuyerekeza ku Mana yigize umuntu ikabana natwe kukaba nkako. Turemeza neza ko ikinyegezwa c'umuntu tudashobora kugitegera tutamurikiwe n'ikinyegezwa ca jambo yigize umuntu. Papa bandanya ati kubera ko umuntu ari kiremwa c'Imana gishinze imizi muri Yesu Kristo no mu bunywanyi bwa mutima mweranda nta nkeka ko utwigoro twiwe mu gufashanya n'Imana gukora neza tuheza tugaheza gigwa na Mana Data w'umwijuru w'imizero yacu. Ati kuri iyo mvo turahamagariwe guterera ico dushoboye ngo dusimbataze isi irangwamo ubutungane. Ati turipfuza kuyaga n'abantu bose dusangiye urugendo ibibazo n'ivyipfuzo zikiremwa muntu kugira ngo dutorere hamwe uburyo bushasha bwo gutsimbataza ineza rusangi no gutsimbataza agateka k'abantu bose. Ati muri imyaka iheze haribonekeje ku rugero rutangaje ukuntu ubuhinga bwa none n'ubwenge bukorano biriko birahindura isi n'imibereho y'abayibako. Ati mu by'ukuri ubuhinga bushasha ntibukwiye gufatwa nk'intambamye ku muntu kuko kuva na kera narindi ibijanye n'ubuhinga byamye biherekeza umuntu muri kahise kiwe mbere hatari hake bikamutuma yigenga kandi agira n'umwidegembyo. Ati uko imyaka yagira kurikirana ubuhinga bwarakerereye mu guteza imbere imibereho y'abantu. Ati ariko haranagiye haribonekeza utunenge mwubwo buhinga nyene mu gihe budakoreshejwe ku neza y'ikiremwa muntu. Papa ati muri iyi minsi ho nagahebuza. Ati mu gihe cya none ubuzima bwa minsi yose bw'abantu muri byose na hose busa n'ubugenzurwa n'ubwo buhinga bushasha ibituma two kwibaza nyamba ko ku muntu wa none agifise ububasha bwo gufata ingingo ku giti ciwe canke muri rusangi. ati nao vyari bwashike ku rugero nkuru mu mateka y'ikiremwa muntu aho umuntu usanga afise ubushobozi kuri we nkuko vyibonekeza.